0: Kumasi.
1: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, ziri 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana. Webale kuwuliriza Radio Bujumbura.

0: Oli kredi yeyo muntu wabulijjo radio buddu ampuliriza tuli kuchenda munana katonyeze munana chenda mtana katonyeze tano ne ku www.radiobuddufm.com aliye mitala wa mayanja ede chikaziri 18 zeza kaita kusawa enya ezencha ya lero we bali kuliriza radio yeyo muntu wabulijjo najo sinzira nkwebaza bwebaza tojjango okoluna ku lwa kusatu enaku z'omwezi ziri ya 12 mwezi gwa kutano tugutwalaganya nago wenjogerera gusigadde kenda ku 10 tuguunzi ke tugumaliko naku 10 ezijude era lojja kuba lunaku lwa Sunday lwe tujja okumalako omwezi guno kitegeeza ki nti Sunday eri omwezi guno we tujja okumalako ate tuyingira omwezi ogw'omukaaga nkwebaza yonajyo sinziro okuwuliriza webali nnyo webalire ddala ku mikutu gyaffe gyonna gikayunzi osobola okutwega ttako bw'otuuka ku TikTok live yaffe otapinga ku www.radiobuddufm.com ali emitala w'amayanja otufuna ate nammwe abatugoberera ku YouTube n'emikutu emirala temujjanga okwo program twezimbe sawe n'esooka tuba tutunuulira olwaleero bya bulunzi byobulonzi bikute wansi ne waggulu naye bannaaye ennaku zino ensonga zinyuma mbadde ntunuulira bbeeyi y'ebintu nga bweri omulimi n'omulunzi nga togenda kalubirirwa n'akatono kulikanga bawakuloga naye bwe baba nga ebintu naawe byennyini obitegedde manyi omulunzi oyinzaoga nti bawakuloga naye nga gwe kennyini weeroga ng'oli awo tonoonyereza ebintu obikolanga bw'osanze tobiteekamu kinogezi tofa ku mutindo tobirabirira nebirala ono mukwano gwange yangamba nti yafirwa embuzi 5 olunaku lumu olw'okubiri n'afirwa embuzi 6 yagenda okulaba ng'ekisibo mu wiiki emu kiggwawo naye agenda okukizuula nga ye yennyini yeyeeragajjalira obuyonjo mu faamu tebuliiwo ebintu abadde abikolanga bw'ayagala kale kwegamba nga buli kimu akikolanga bw'asanze naye ababikolanga bwe balina obikola watu bitambula omulimi n'omulunzi weeyagala mu kiseera kino badde ntunulira omulunzi ng'olima nga obugimu olina okuba nga obuyina era ng'ennimiro etambula bulungi nnyo nnyini ddala omusana gutandise okwaka era we tuli mu kutunuulirira wano kyongera okulaga nti kirabika enkuba esiibula eri mu biro byayo ebisembayo naye weetegese otya how prepared are you gw'omulimi ali awo kale nze Sonko Jude muzukulu wa Kisoro nkusaasiddeko gwalumizibwa mu ngeri ez'enjawulo ali mu ssanyu nkwozaayoza yogayoga nnyo nnyini ddala abawagira ebyemizannyo mbozaayoza abatuuse ku buwanguzi sinza buto bozaayoza naye nammwe abataabutuuseeko bibaawo program twezimbo lwaliro tubeera ku byabulunzi era ampuliriza olunaku olwaliro tugenda kwogera ku bulunzi bw'embuzi bingi ebibuuzo bye muyina nkakasa ku bulunzi bw'embuzi njagala musawo Mike abudde abiddemu kilo y'ennyama y'embuzi egula siringi 1,922 waliwo ne gyegula ebiri ekitondo embuzi yemu ku nyama esinga okuliibwa era kizibu okugamba nti oyina embuzi akatale kaabuze olw'okuba nti teba nnene nnyo ate etundika kaseera mpawe kaaga bw'oba onoonya muguzi naye oba omufunye kale nno okulunda embuzi kya nsonga ng'oggyeko ennyama eddiba lyayo ddungi lya ddagala ate likozesebwa mu birala kati ebyo byonna ng'obiggyeeko n'obusa bw'embuzi nabwo bulungi ddala bulima kale nno ensonga nnyingi z'oba olina okulonda embuzi musawo Mike katubuulire ebyo bye tulina tutunuulira nga tulunda embuzi biki byekyagala n'ebyo bye zitaagala nkwagaliza okuwuliriza okulungi okwa program twezimbe
1: emu ku bisolo ebyenyinyala Okwenye nyara kuno nti bizozi nyumirwa nyo okubeera mu kifo ekiyonjo atenga chikaru. So embuzi ofubanga okulaba obuchafu obo buzirwaza mangu lwakwanta abalonzi bafabasinga tebakitwala nga chikuru. Nenga ekifo ekichafu niyo kibanga si embuzi beyimu ku bifo ebisinga okuleeta endwadde kweri ebisolo byaffe. Nenga wetuli ku mbuzi n'owendiga naye okutuwa ndibadde okunkumula bulungi kuba tuwogera ku mbuzi tuba tuwogerera wamu n'endiga mwe zigendera. Kati ekiyumba twagamba ekiyumba kino kiyina okubeera nga kivuddeko wansi ku ttaka ku ground ettaka nga tekitudde wansi lwa nsonga nti tuba tujja kwetaaga embuzi zino we zifuluma obubi n'okufuka omusulo. Kiba kitegeeza nti tujafuna space omuntu gyaneetaaga wansi w'ekiyumba okubeera ng'omulunzi waffe oba omukozi we asobola okulongoosa wansi w'ekiyumba kino. Twagamba ekiyumba osobola okuzimba ekiyumba aidha nga kya mbuzi emu oba bbiri oba ekiyumba ekyawamu embuzi zonna mwe zibeera. Naye nga njagala nnyo okubeereza abalonzi baffe bewalenga nnyo okugatta embuzi enkulu n'obubuzi obuto ensonga oluusi bayinza obwebakira bazaawule nadda mu biseera eby'obudde obw'ekiro. Obubuzi obuto babuzimbire compartment yaazo nga bubuzi buto n'embuzi enkulu zinazo zibeere nga ziri waazo wokka. Kati ekiyumba kino twagamba nti wokisitulako okuva wansi kiba kitegeeza nti wezigenda kati gwo wezini wezigenda okusula tuyina okwala wembaawo era oyina okukozesa embaawo ddala amazima matuufu engumu si bino ebirundu ebikutuka kutuka amangu nga emiti gya kalitunsi gikolera ddala embaawo ennungi. Kati embaawo ezo oyina okuzaalawo nti olekawo space okuguru okuva ku lubaawo okutuuka ku lubaawo olulala oyina okulekawo space nga ekigere ky'embuzi tekiyitamu. Ekigere ky'embuzi kasoona alekawo space nga ekigere ky'embuzi kisobola oyitamu embuzi zaffe zijja kuba zimenyeka amagulu. Tulekawo space omusulo gwokka ne kana akasa akakulungo k'obusa bw'embuzi kasobola okugwa wansi. Embaawo zaffe zino kiba kitegeeza nti eyo space yegenda oyitamu omusulo n'obusa embaawo zaffe zijja sigala nga ki nkalu. Embuzi banaye abalonzi baffe tubeega irira nnyo embuzi zaagala nnyo awafa awaka ekifo ekikalu era nga tekiyinaamu yadde ekiddugala kyonna oba obusa. Kati embaawo zino tugambye flo y'embuzi weeyina okuva ku ttaka erina kubeera futi wakati w'ebbiri n'ebbiri kitundu ekikuwa sipeesi emala okusobola okukola ki okulongoosa waggulu. Okay. Ate era ne waggulu tuteekayo kuba tuba twazimbye emiti zino flo yaffe y'embuzi kwezeebaka tugikuba ku miti. So waggulu eri nayo futi twagamba wakati w'ekkumi n'ettaano n'abiri yoyina okubeera flow yaazo roof yaazo. Roof eyo egenda kutangira embuzi eno eri embeera y'obudde embi ng'ey'enkuba kibuyaga n'ebisigadde. Ate ne mu mbiriizi muno namu tukubamu embaawo okutangira era embeera eyo y'enkuba n'ebisigadde okubeera nga efuweza mu nnyumba. Obulwadde obumu ku businga endwadde ziri nnyingi nnyo naye wano mu Uganda leero tujja kwogerako ku ndwadde ezisinga. Waliwo obulwadde tuyita scores. Scores zino mu lulimi lwaffe omuntu lw'ayinza okutegeera ky'ekiddukano ky'obubuzi oba obuliga oba obuyana mu nte obulaba otya. Ekiddukano kino kijja naddala mu wiiki ezisooka emu bbiri ssatu ezo mu bulamu bw'ekisolo obubuzi endiga oba obuyana ne mu nte zino zirwala obulwadde buno obwa scores. Kiba kiddukano ekya yero yero ekireetera n'okukwatira emabega w'akabuzi we kafulumira. Kati ekidduka sinse embuzi zino ziba ziddukana ekiddukano kino kireetera embuzi zino oba obuyana oba obuliga okugwamu amazzi era kibuleetera ekiddukano ekyo kikola ki ekibuleetera okufa. Ekiddukano kino kiva ku mbeera enkyafu. Abasawo abasinga baagala nnyo okwekuusa ebintu bino buli kaseera n'owaba mu buntu agaa bacterial infection bacterial infection bacterial infection naye ng'ate amazima matuufu ffe mu busawofu buno obw'ekisolo obw'ebisolo tujja kwekuusa ku infection eno gye bayita bacterial infection okwekuusa waliyo bacteria gye bayita E. coli. Omulonzi waffe wawansi ayinza obutategeera bulungi bintu bya luzunguzungu ebyo ebyolusawosawo naye ddala specifically naddala buva ku ki kati buva ku bukyafu. Bane twetangira ennyo obukyafu mu mbuzi mu ndiga naddala ne mu buyana nga bukyali buto. Ekiddukano ekyo kwe kifa obukyafu. Obukyafu obwo bumanyi okuleeta n'ekiswa ekibi omukka guno ogusonsomola ekireetera obubuzi buno oba obuliga okubera ngabule kiruya kiswe kyo kikola obulabe eri amawugwe atobo bulade tujja tuka keno mwaso tujja tujja buyita pneumonia. Pneumonia akwata mawugwe nono pneumonia nono akwata na abantu walwe chikacha pneumonia chikwata abantu walwe ne chikacha pneumonia chikwata ente esebo kati ere kiswe kyo chikuba amawugwe amawugwe gakozebwa echi amawu kiso kino yo gas tumita ammonia gas ne asonsomola nnyo so ava ku musulo okubeeranga guliawo mu kifo ky'embuzi we zibeera ekikizireetera okuba emyaso olaba embuzi ekuba emyaso eminyira gijijjudde ku mimwa ne ku nnyindo okwona kujjudde eminyira so obukyafu kwandibadde tubwegendereza nnyo nti ekiyumba kyaffe kino tuyinono kiteerawo omukutu ogusobola okwawula omusulo ne gugenda walako ku kiyumba okuva ku kiyumba era kusikowa azizi no tuwagame zile tewa bakteria mba nesa mambuza haba runzi bafe obaba manyinti noba nembuzi ziru wala kosidiosis ne mwana watu ne nobubuzi obuliga na obu wala kosidiosis oja kula nge akaliga kafuruma obusa oba embuzi efuruma obusa era oba browni wachitakataka olusi mwinza no kujira mwa musayi sayi omanyi kosidiosis ona aina ebika nga musanvu betuta inza kumenya wano kati kumpeo olwokuba nti na amanya gali mu luzungu so mwonozi wafejicha aina okutegera nti waliyo n'obulwadde bwa kosidiosis ekireta ko wazizino oba ekiddukano nga kireteddwa koksidia bwebuuka obuleta kosidiosis kati enzijanja ba obulwadde buno tuyina okubeera nga wogenda nga ewa musawo n'akunnyonnyola ensonga ng'omunnyonnyodde obulwadde obwo olina okumunnyonnyola obulungi ajja kuwa eddagala eriina ekika kya kemiko gye tuyita salufa ono agenda zitangira okuddukana then ate n'akawuka kali akakoksidia oba aka E. coli oba aka virus akaba kaleese obulwadde obwo omupozi okujja kugezaako kumenyerako kuddagala oba ku ddagala eryandibadde likozesebwa awo banga ogenze mulwadde lwakuba nti n'amateeka tegatukkiriza ku prescribinga ddagala omulusawo omulunzi alina kutuukiriranga ggwe era abakwasaganya omutindo gw'eddagala tebatukkiriza ku prescribinga either newe basimu tebatukkiriza ku prescribinga ddagala ku ssimu yadde ne kumpewo kuno so omulunzi alina kututuukako n'abeera nga atunnyonnyola atuwa ekifaananyi ekituufu ekituuse ku bubuzi bwe naffe ne tumukogwa amagezi amatuufu galina okukolera obubuzi bwe nga wennakugambye embuzi emu ku bisolo ebikula speed embuzi wakati wa myezi mwenda webaza ezina embuzi zaffe ezikula amangu wakati w'emyezi omwenda kale eyo myezi omwenda ebeera exceptional waliyo embuzi ezimu kate kansoke mbabulireko nti embuzi zino ezikula obukuzi tuzeewalenga nnyo okubeera nga zibeera wakati mu mbuzi ensajja embuzi zino ensajja zizikubirira mangu ne zizireetera okusala amangu kati embuzi zino oyinza okwesanga nga embuzi esazze n'okuwaka neewakira ku myezi mwenda naye nga wakati w'emyezi 16 gwe mwaka gumu n'emyezi ena n'emyezi 18 gwe mwaka gumu n'ekitundu embuzi yaffe ebeera esaze era ebeera ewase kati embuzi eno kigenda gitwalira ennaku wakati w'14 n'15 okuzaala z'emyezi ena embuzi ebeera nga eriggwako emyezi ena era embuzi eyawukanyaawo weewatyo teyawukana nnyo eyinza okusuulamu ennaku 2 nga eseeno wakati wa nnaku 147 18 oba neeyitamuuko ennaku nga 2 152 153 enjawulo teba y'amaanyi semyezi ena 7 obubuzi ku myezi 2 n'emyezi ena obubuzi buba buvuddeko ne lwakuba nti no waliwo embuzi gye ziyita eziyina good mothering ability embuzi esobola okuyonsa abaana baayo paka emyezi 8-10 n'olabira ddala nga obubuzi bukulu ya buyonsa ng'ate ebeerawo bulungi n'embuzi wakati w'emyezi 4-6 eba osobola okugiggyako ku baana baayo neebeera nga ogiteekateeka olwo kuddamu okusala omulundi omulala kuba kati ekulunda embuzi bizinensi wonaddaawo embuzi oziyonse kumala ebbanga kati buno obuzi obuvuddeko osobola okubuwa ekiriisa ekyenjawulo n'oleka maama waayo n'addamu na reconditioning n'adda bulungi engulu nga yeeteekereteekere okuddamu okusala n'okuwaka omulundi omulala
0: kale okyawuliriza radio omuntu wa bulijjo radio Buddu program twezimbe awo wetugenda okutandikira kansooka enzigyewoko ku bubaka buno ate enzigye tweyongereyo
2: tugunda tuuluguma tusindo kwa matubu ya tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo Bela mwegendereza, anjo kweli ndasibu ti Bela mwegendereza, wano Radio Budu nga kutusi wako, abusa banka katibulido kwa zisa debiti, oba credit card yongo gule chintu chona nosasanya sente, ezili mumitualo kumina ukisinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo kukwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
3: Absa Bank, your story matters
4: Okole mpalana kumulirwano kyabulabe nnyo era bwobo inabwo yinzo kuchewala chewalire ddala kubanga banneyi babo obetaga nnyo era mwegendereza
2: Bela mwegendereza wano Radio Budu abadde kutusibwako abusa banka katibulido kozesa debiti oba credit card yongo gule chintu chona nosasanya sente ezili mumitwalo 10 na ukisinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
3: Absa Bank your story matters

0: mugwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
1: Okulya omunnyo omubisi kya bulabe, kino kiyinza okuviirako okusannyalala oba okulwaza ekibumba. Kale gwewalire ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo ye badde Health Tip wano ku Radio Buddu. Amawulire wano mu kitongole ky'amawulire kya Radio Buddu, we tusinzira okukuŋŋaanyiza amawulire gonna okuva mu buli kanyumiro ka ggwanga. Gano wedde gw'olindiridde amawulire. Gano ge mawulire okuva ku Ssemazinga Africa wano ku Radio Buddu.
2: Asuzo tenno omulungi awuliriza ge mawulire okuva ku Ssemazinga Africa ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim zenteredewo gabasomera. Ekitongole ekitwala ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization kivuddeyo n'ekyongera okulabula bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Uganda, ssaako n'amawanga ageetoloddewo okwegendereza eddagala lye bakozesa nga balwanyisa ekirwadde eky'Ebola eritali ku mutindo era eritakakasibwangako ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, kubanga eddagala lino fu era terigenda kubayamba okusobola okuwonya ekirwadde kino. Amawulire gatambudde nti nansi bangi abatandise okukozesa eddagala eryabwe lye bakoledde mawanga gaabwe eritasobola kujjanjaba kirwadde kino, so ng'ate be bamala okukozesa nga beetabika n'abantu abalala, ekigenda okwongera okusaasaanya ekirwadde kino kumpi kikwate buli omu. Mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, abantu 136 entamu ezaabwe ezifumba zaawunzikiddwa dda, so ng'ate n'abalala 153 baafunye dda ekirwadde kino era baamaze dda okwawulwa ku bantu abalala. Okusinziira ku minisita atwala ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga lino, Samuel Roger Kamba, agamba nti ekitundu ekikosebwa ennyo ekya Bunia nga kino kisangibwa mu ssaza erya Ituri gye basinze okubeera nga bateeka essira okusobola okujjanjaba ekirwadde kino kisobola okubeera nga kiwona. Wabula ono agamba nti eddagala ekkolerere erisinze okubuzaabuza bannansi liva mu kitundu ekyebundi bujjo, era ng'eno bamaze okusindikayo abampi n'abawanvu okuziyiza bannansi obutakozesa ddagala lino. Ekitundu kino kiriraanye eggwanga erya South Sudan wamu n'eggwanga erya Uganda, era nga n'agamawanga ago nago galabuddwa obuteesiga eddagala eryo eritambuzibwa basobole okukozesa eddagala eryo lyokka eryagenda mu maaso n'okutongozebwa ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna. Ebimu ku bikozesebwa mu kujjanjaba ekirwadde kino byamaze dda okubeera nga bituuka, omuli eddagala ery'empiso, omuli gloves ze bateeka ku ngalo, omuli tent ze bateekawo abantu abafunye ekirwadde kino gye bayinza okubeera nga bakuumibwa. Ebikozesebwa mu kujjanjaba ssaako n'abasawo abakugo bamaze okubeera nga batuuka. Kamba agamba nti abasawo 40 abakugu be batuuse olunaku olw'eggulo mu ggwanga lino okusobola okubeera nga bayambako abasawo ab'omunda mu kujjanjaba ekirwadde kino. Abasawo abeegattira awamu aba Doctors Without Borders nabo bamaze dda okubeera nga batuuka, nga bano bavudde mawanga ag'enjawulo omuli ne Bufalansa okusobola okuyambako bannansi ba Congo okuwona olunabe lw'ekirwadde kino. Ye omukongo atwala ekitongole kino Tedros Adhanom Ghebreyesus ategeezezza nti ng'ekitongole bakola buli kimu ekisoboka okusobola okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kino kisobole okubeera nga tekigenda ne mawanga amalala. Ekirwadde kino kigoyanya amawanga agasangibwa wano ku Ssemazinga Africa nga kijjukirwa nnyo mu mwaka gwa 2012 bannansi ba Congo bangi abakkirizira ku mulwa ekirwadde kino, so nga ate ne mwaka gw'2017 bannayuganda bangi bekyasobola okubeera nga kigoya. Mu mbeera y'emu n'eggwanga ery'e Rwanda lyongedde okubeera nga linyweza enteekateeka zaalyo ez'okulwanyisa ekirwadde kino, nga bano batandikidde na kwongera okugalawo ensalo yaabwe n'eggwanga erya Congo wali mu kitundu eky'eggoma, nga tebagala muntu yenna agenda kubeera ng'ayitamu okuva mu Congo ate okuyingira mu ggwanga erya Rwanda. Obukuumi bweyongeredde ddala era ne bateekawo n'abasawo abakugusaako n'abo abalina okubeera nga bayambako mu kulwanyisa abantu abayingira okwetangira okukwatibwa ekirwadde kino nga bakozesa buli kimu ekyateereddwawo.

0: Radio Budu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba wano ku Radio Budu.
2: Kuredi yeyo mtuwabuli jo radio vudu kuori edachika ziri makumi abiri zeza kaita kusawe tano webali kubango uliriza tuli mu program twezimbe nze song jewel muzikuru wa kisolo tuli musawe neyo kubiri sawe neyo kubiri egenda kutambulira dala paka saa mukaga kusaa mukaga nja kuelekeleza katika tuunzike embozi ya fe ikuatagana kubulonzi bwe mbuzi nsubira ya wagenyi mukasera katalika wala ati wali kusaa mukaga nkuelekeleza ekirwadde kya Ebola kiki agenda maaso n'okusaasaanira ensi yonna mu Congo kati bali mu bitaano nga mwabiri abaakafuna obulwadde buno naye nga abafudde nabo bali nnya omuwendo buli lunaku bali mu kinaana wano mu Uganda wa Kasom naye nga n'omuntu omulala ekigambibwa nti abuyina yafa yali omu munaswe eggwanga erya Congo okusinziira ku minisitule ebyobulamu olunaku olw'eggulo kyawaliriza n'omu otesitesa omukulu mu minisitule ebyobulamu Dr. Diana Atine okulagira nti engalo ziwereddwa okwata mu ngalo ziwereddwa handshaking kyawereddwa ebifuba okwewa obufuba n'ebirala banayite mwenywegeranywegera obulwadde bwa Ebola weebuli ate nabo butambuzibwa bantu kikyo ino kola singa obulwadde buno ofuna akamu ku bubonero ng'okulumwa alumwa omutwe n'owulira ng'olina ekimenyo omenyo abatanakatanaka n'abalina embira ezitategeerekeka genda mu ddwaliro nga bukyali ate naawe tosirikira muntu oyo gw'oba olabye ng'embeera eri bw'etyo twewala okutambulatambula okutalina makulu ensalo nazo tuzikuume nga obulwadde buno tebusaasaana jjukira nti ebijaguzo by'abajulisi ennamugongo nga ssatu byo byayimiriziddwa yadde nga gavumenti yagambye nti olunaku olwo lwasigadde lwakuwummula okulayiza abakulembeze ab'enjawulo nako kukyagenda mu maaso mikwano gyaffe abamaze okulayira congratulations ate nammwe abatannayirayira tubaagaliza okulayira okulungi KCCA naye eri mu kulayiza baayo bakyatambuza bulungi
3: esebo obulwadde bungi nnyo tetunabumala kati ate waliyo n'ekyo kye tuyita pregnancy toxemia ereetebwa ekika kya bacteria gye tuyita clostridia bino ebimu bya luzungu nnyo twandibadde tetubifaako naye ddi lw'olaba eno pregnancy toxemia embuzi buno obulwadde butera kujja mu biseera bya mbuzi nga eriggwako so omunuzi waffe alina okubeera ng'amanyi embuzi emala bbanga ki ng'eriggwako so embuzi weebeera ng'eriggwako weebanga tefunye biriisa ekiriisa kimala ogiraba ng'etandise okuperuukirira ng'eringanga eweddemu omusaayi so kireetebwa nti embuzi eno obeera togiwadde ki obulwadde buno pregnancy toxemia buleetebwa nti embuzi togiwadde kiriisa kimala ekigireetera okuperuuka n'okubeera ng'eringanga eweddemu omusaayi ekigireetera n'okufa weebanga Katonda agiyambye n'ezaala abaana bayinza okufa beezadde oba yo yennyini naye okufiira mu ssanyu eyo ng'eri mu kuzaala kati wano tukubiriza abalonzi baffe nti embuzi zino nazo zeetaaga omunnyo abantu abamu balowooza ente zokka ze ziyina okunuuna ku munnyo omunnyo waliwo gwe baakola omunnyo nga gulimu ebiriisa eby'enjawulo embuzi byandibadde tefuna mu muddo gweridde n'ozisibira omunnyo guno mu kiyumba gyesula embuzi zinyumirwa nnyo nazo okunuuna ku munnyo guno gulimu nnyo minerals nyingi nnyo n'ekiriisa ekirala ekyekyezeetaaga okubeera nga zisikolera bulungi nnyo n'omwana okubeera nga eryakula bulungi nnyo twagamba nti waliwo kalisiamu wambuzaako eri bwe twali twogera ku ndwadde z'enkoko ezimu nti amagi gagonda biki enkoko ziremala so kyekimu n'eno embuzi ogiraba nti weebanga eriggwako esobola n'okulemererwa okuwanirira eggwako lyayo neebanga egudde wansi olw'okuba nti nno amagulu gaayo galaakinga kalisiamu ono so kalisiamu ono tusobola mufuna nga tumuziwadde guno omunnyo gwe tukola gwe bakola nga gulimu ekiriisa ekyo ekya calcium esevu kati waliwo endwadde endala eyeekuusa ku njoka tuyina endwadde ezeekuusa ku njoka waliwo za round worms so waliwo ne ringworms lubeera nga lukuku n'embuzi nazo zirwala oluumu n'olaba nga olususu lw'embuzi luvudde mu kala tugambe enzirugavu n'olaba nga watandise okwerukirira so n'olwo obulwadde bwa ringworms nabwo gye buli so embuzi zaffe njaga njaga njogele ringworms tuongele ne roundworms njoka kati zinezo omulubuto so omulunzi wafe tuimukubiriza nyonti embuzi zafe tuino ziwa edagala liye njoka bulivanyuma lwe miezi wakati webili nesatu edagala lya njawulo ate yebuuzengako nnyo ku ddagala kiri alina okuwaaki embuzi kwa waliwo eddagala erimu erijjamu amawako g'embuzi waliwo n'eddagala erimu nga liri nga teriri lya si lya bulabe eri ekisolo ekiri eggwako kati eddagala nga alubendazozi twandibadde teluliziwa ddaga embuzi kwa abanunzi bafe ebiseera ebisinga tebamanya ddi embuzi zaffe we zaawaka kuba bazigatta wamu n'ennume ebiti balabirawo ng'embuzi erigwa okwetangira ebizibu byonna ebiyinza side effects ebintu ebiva kukukozesa ekintu kyonna tugambe kati ngadi zino diwama zino eddagala ly'enjoka okwewala biki ebyandibadde bivaamu nti ate embuzi yange wenagiwadde eddagala lya olubuto n'oluvaamu eddagala lino erya alubendazo balyewale nnyo eri ekisolo ekiri olubuto then eddagala lya ivermectin eddagala lya ivermectin nagambyeko wali lye tukozesa okutangira olukuku oba menji eri eddagala lyo liri safe lili sefu nyo eri embuzi oba endiga oba ente ezili amawako then walo nedagala edda eri alevamizo ne levamizo zizino nazo zili sefu eri ebisolo byaffe ebili amawako ne kati so twetangire nnyo okubeera nga embuzi zaffe tetuziwa eddagala erya lyekika amalagala aga gagwa mu kika kya lubendazo teruliwa nnyo ebisolo byaffe ebili amawako lwakuba tuba tetuli shuwa di ndiga za fobe mbuzi za fero za afunachi ama wako gano deni obula dobula laba ntu webata manye la webata lowo za nako wewa FMD FMD ye foot and mouth disease ngapo uli denti wabu yita foot and mouth disease obula debu nobuku wata bigere biante nebuku wata nemimua nemumimua obula bootia olabe obulwadde buno webujja mu bisolo byaffe bino embuzi obende obendiga olabe ente eno kuba yo tesobola kwetakulanga bweweta ku muntu weyandi etakudde kati yo giraba nti ebeera etakula ettaka bweti kigere kiba kigisiiwa obulwadde buno buleeta amabwa ku bigere naddala wakati w'obugere mu mpatanya y'obugatto omwo obulwadde buno bukubamu amaki amabwa kati weumala okuba amabwa awo olaba wano jointi wano akagatto wekaggwerayo wano wa nawaawo ne zikubawo ki amabwa kati ekyo kigireetera okubeera nga amabwa ago gagisiiwa obulwadde buno bwa virus and obulwadde bwa virus teriiyo muzungu oba ani yali adiscoverinze obulwadde obwa virus obulwadde buno obuleetebwa akawuka ka virus engeri gy'olina obujjanjabamu kye tulina okukola kwe kujjanjaba sayinsi ezo ezireeteddwa obulwadde buno kati ng'amabwa tujjanjaba amabwa ago ne gawona kati embuzi zaffe oba ente oba endiga bwe ziba ziwonye olwo ne tuloka tuzigema ate yo vaccine okugema obulwadde buno gy'eri ka vaccine gy'eri ekozesebwa okugema obulwadde buno kati tugambye tunyonyodde food katunyonyole ne mouth kuba ne mu mouth nawo obulwadde buno bukubayo bule obulwadde buno bukuba amabwa ku bibuno ne bukuba ne ku mumwa kuno kyezefe tuziyita palate ndo mu lulimi luno olusawo tuziyita palate mu mumwa eno waggulu kino waggulu eno wobo ogenze mu mumwa waggulu w'olulimi eno waggulu ku mumwa kwekyo rufu y'omumwa bakubayo amabwa then ne wansi w'olulimi nekubayo amabwa sinakindi ne ku lulimi kwennyini nakwo obulwadde buno bukubako amabwa kyekibuleetera okubeera nga tubuyita foot and mouth disease kati obulwadde buno tubujjanjaba nga tujjanjaba sayinsi ezireeteddwa obulwadde buno bwo bwennyini tebuwona lwa nsonga tebunakukola ki tewaliwo ddagala lyennyini ly'ogamba nti embuzi yange yalwadde kino kanjijjanjabe bwenti katujjanjaba ezo sayinsi zireeteddwa obulwadde buno so wano omuntu erifaanana ng'amata kozesa netujjanjaba obulwadde obwo ne tubeera nga tubugoba mu gundi oluusi tukozesa ne gentamicin ali mu 5% ne 10% kasomala okujjanjaba n'olaba ng'embuzi yeekubye amatu osobola ogiwaamu wiiki ebeere ng'edda bulungi engulu then ng'obuuza omusawo ng'akuyitira omusawo w'eggombolola nga muzijjanjaba obulwadde obwo bwa foot and mouth disease then waliwo n'obulwadde obulala obwa lumpy skin mubalalo wena ngeri jengbera nyo mubalale yo bachita echifuruto lampe skin yono aletera olususu lwe olususu skin okukubako ebizimba zimba ebizimba bino embuzi eno wekubwako ebizimba zimba kati ebizimba bino bituuka ekiseera nebyengera nebikolamu amasira olusi kisobola okweyabya kyokka naye omulunzi olusi tusobola omukubiriza n'akisala n'anyigamu amasira.

0: sirini senkumisatu n'okudda waggulu. Ate ye bei ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi webukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula sirini senkumisatu mu lusanvu mu nkaaga, ate netunda sirini senkumisatu mu lusanvu mu kinaana, nga ne euro egula sirini senkumi nnya mu bibiri mu asatu mu mwenda, ate netunda sirini senkumi nnya mu bina mu kkumi na mwenda. Yo paundi egula sirini senkumi nnya mu lwenda mu kkumi na ttaano, ate netunda sirini senkumi ttaano mu kikumi. Nga ne sente ye Kenya egula sirini abiri mu mukaaga, netunda sirini asatu mu emu. Bannaffe, amawulire ag'ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze, mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
1: Badde owuliriza amawulire ag'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati zimba nyumba ye y'obwannannyini ng'ofuna looni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpolampola okutuuka ku miliyoni ataano, zino ng'ozisasulya mu myaka esatu. Looni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makkati g'omwezi okusinziira ku nnyingizaayo, era nga looni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance. Nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira looni kye kyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda, nga n'ensimbi z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukide nsiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulicho. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, mbwai.
1: Ai.
0: Karevu. Ono ye Karevu. Uwano ku Radio Budu. Nga utusibwa kuchogi Habo Products. Aba kukuli ebisi gwane sabuni ya binyediza. No kulongo sensusu. Bisange mumaduka. Nemu supermarket season na. Chogiro Products. Clean your skin. Open your luck.
1: Kale bujita ambla jiti.
2: Mwetuli pola pola. Bagamba che.
1: Mwetu kakati.
3: Njara kubuza. Abana wanona ngache. Walo ono mwenzi goba italo ujo mvuboka. Abana babero mwa abana batate bawala.
1: Uwa.
3: Mnjuye baba no unyamuti.
1: Ya roja. Hatika tumukwati. Kakati ngeri gwe joni nito wabalaba. Kutugeni tumukwati tulete polise mukwati. Ate chikoze na burunji. Tulina ama uli lagari kono omu juli zinti kale vuf. Abalaba bulijo.
3: Ani nchagra kumala babe gaa.
1: Gweto be gaa. Leta bulesi.
3: Bana batu.
1: Beto ro.
3: Bawala.
1: Bamu. Aha. Sibe.
3: Ribibu.
1: Gwe sebo.
3: So kule kitu manamu
1: gugigizo. Ante ama uli ugamanyo gaina.
3: Uzenga molo gende kubaka ntero gende uwele mbalaba.
1: Hii. Chiba chikiba.
3: Masuka nde kwake. So gwe sako je.
0: Uyu yekalebu wana ku Radio Budu nga utusibwa ko chogero Habo Products aba kukoli ebisigwa ne sabuni ya binyediza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogero products clean your skin open your luck.

0: kaç tuğla çok satıyor. The Mix, The Mix. Tukunda tuğlu guma, tukunda tuğlu guma. Tusindo guma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu, radio yomu tuwa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ayi, guay!
1: Ayi!
0: Kalevu. Ono ye kalevu, wano ku radio budu. Nga utusibwa kuchogin habo products. Aba kukuli ebisigwa ne sabuni erinyediza, no kulongo sensusu. Bisange mu maduka, ne mu supermarket sizo na. Chogiro products, clean your skin, open your luck.
2: Alipo bali batia.
3: Balonje ko baba. Mgamba che.
2: Mwendisi.
3: Na balabye.
2: Echintu bachi nkwasiza.
1: Chichi watu wali demu kabira akaduka.
2: Mayembe.
1: Ulimba.
2: Ibamba de gundi na sikida anti byo nakati. Bo sikira omusayi. No libi abadde na byo nokola chi. Nze bankwasiza obukuza mu family eyo. Ne byo libyo nane babimba.
1: Bilete katu byoche.
2: Ne bampo omuggo ne bampa mayembe.
1: Katu byoche.
2: Atenga mocha byachi. Oli.
1: Edi ntekiriza bintu
2: bwo byamusa ko basitani. Omusajja ali mukwano gwanga.
1: Leta tubyoche.
2: Ngenda kusindikira mayembe ngoyo chagachi nga kusindi kidoga wili
0: uyu yekalebu wano ku radio budu nga utusibwa ko chogero habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni erinyediza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket sizo na chogero products clean your skin open your luck
4: Komie wonga ya mani ya mugundu gatenyu mo kuchira se waliona bie Mr. Right, ekomye wo. Musisoni yokusatu kustatens makulachika. Okutandika nga 15 omwezi guno gwokusatu. Buli lwa Sunday kusawa bidia zechiro. Eno ye show yokwogereza ekyasinze yokunyuma mu Uganda. Wasanga bavubuka abagogofu nga babwolekeza abawala emboko. Abaana abalina waka we basanga ensusuti ez'omulembe. Show muli abaana abalina swaga n'emboko ziri kaliriti. Show abaana bwe balagira ku Maja, never baby never a ganyash. Hey, you're not beginning to come on Sheno, Eranga Tosuba, Ukurava, Ni, Anava, no Magarua. Hello, Mr. Right Season 3, Ektusuako, Ava Vaseline, Vian Esheri, Kwasanomo Fujirizomukuru, Owa Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3, Love, Vibes, Drama.
5: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
6: Eh, hey, boss, mutuwalo gumune chitundu.
5: O, mutuwalo gumune chitundu? Eh, musajja. Eh, bei ya mafuta angeba libubi.
6: Boss, tota andika. Ben kufugi renku mitano, mbanga kufugi dobu erere.
5: Kati insunga, ruwachi weta gokuli nyiso omutindo.
6: Omutindo?
5: Yee, new TVS HRX. Kumi ya bili mutano. Jia tano. Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
6: Eh? Jia tano, ulusina kendeza zitomu wendo kwebisare vya mafuta.
5: Neda, Yuvraj TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi wedu. Kumwerere, bugula yemu.
6: Mitwaro kumi ya mafuta? Ha? Bosi, kankutuwa hali kumkumi tano. Nienda banda katikati.
5: Jia tano. Etuse. TVS. HRX. Kumi ya bili mutano. Mpia, elina jia tano. Yuvraj TVS. Banda. Kuwa kunoti munana, noti. Satu munana.

0: kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi ya abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi ya atano ukumanye visinga o omugano guno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: Mubiri kumi, abana abali yeyo mumutwalo gumu kanana mu Uganda bazalibwa na akawuka akaleta mukenenya wabula mubiri abiri mwena omwendo gwa salika ne gukenderera ddala okudda mu bana enkumi nnya mu lusanvu ekiyambye nnyo bamama bekebeza akawuka akaleta mukenenya abakalina ne batandika kuddagala abatakalina ne bongera okwekuuma mama bwamanya amangu bwayimiridde ku kawuka akaleta mukenenya asobola okutangira omwana gwagenda okuzaala n'obujjanjabi obutu Ekimuyamba okuzaala omwana nga tasiigiddwa. Buli mwana ateekeddwa okutandika obulamu bwe ku nsi nga mulamu talina kawuka. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso. N'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu office ya President.
2: Wulira okutokota kw'emmotoka eno. Ate wulira okweno. Emmotoka okutambula obulungi erina okufuna service ennungi. Fekuste Oil Uganda tujja kakasa ntuwe emmotoka yo service ennungi nga tukozesa oil asinga okuba ow'omutindo ebyuma eby'omulembe wamu ne spray omutuufu n'abakozi abatendeka emmotoka ennene n'entono kino kikola w'enjawulo wakati waffe n'abakola service abalala tulina n'ebyuma ebitegeeza nannyini mmotoka emmotoka yo bw'eyimiridde asobole ogikolako nga bukyali jjukira ntukebera ku SEO tulabe oba ekola bulungi nga kino tukikola ku bwereere buli lw'olowooza ku service y'emmotoka yo lowooza ku State Oil Uganda okuume Motoka yonge tambula bulungi ato wangaze inginiyo. Chalida kusavis center za Feku City Oil, Bumble Road, City Oil na Mirembe Road, ne City Oil Ginger Road.
3: Kati miaka bidi mwe tano, ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kali nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumilako.
4: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo. Radio yo mtu wabuli jo.
3: Kuhuliriza nye mizanyo, wanufogwa magomu mkugo. Na MTN. Free of fire. Funakati ya migana ejisinga. Kumkutu kwa mpili ziganya. Okuchia sinze mu Uganda. Choli no kola. Downloading my MTN app. Okutandi kila wo. Wamune ababet. Katibetika kumizanya chenja ulo. Uwangule. Wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono. Gatoli na interneti. Nigastach kumishinana mutanu. Stankaga hashi ku Airtelo. Oba nigastach kumikaga mutanu. Stach enda hashi ku MTN. Osobolo kwewandisa. Utandikuwa kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game.

0: Ekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinamu okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka kumakya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Kati emyaka 25 nga ffaba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo. Webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
4: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Ebimu ku bikoza mawulire mu lunaku bye tukuletedde akadde kano. Tukutuusa ka mawulire gwonna ge wasubiddwa ne gw'otannyonnyose. Eno ye program w'otabadde.
5: Yes, program w'otabadde ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Ate osiibye otya omulungi awuliriza? Webali kola, webali kuyiiya, webali kutetenkanya. Nga bulijjo naffe wetuli okusobola okubeera nga tutambulira wamu naawe wakati mu kukubuulira ensonga nga zitambudde olunaku olwaleero mu nteekateeka ya w'otabadde. Tuli wano mu kibuga Masaka, ekibuga ekikulu kya Beene, so nga ate tuli ku Elgin Street Buddu Plaza wetusinzira okubeera nga tutuuka w'oli. Webali kola, webali kutetenkanya, webali kuyiiya ate webali kuuliriza eno yokka bingi ebibaddewo olunaku olwaleero bye tugenda okubeera nga tukutuusaako era nga twamaze dda okubeera nga tubiteekateeka. N'olwekyo njagala nkujjukize gw'atannatuuka ku mulimu nti akadde kagenze sambyasambya akaakola ekiro so nga te naawe anyuse wandibadde weewala obu hotspot sobo obubeeramu bwe muyitamu kubanga obumu bufu bukyamu muyinza okubeeramu embeera etali nnungi enza okutuusaako obuzibu. Ffe tukuweereza nteekateeka ya w'otabadde. Amawulire agafulumira mu lunaku olulamba nga bulijjo n'olunaku olwaleero mangi gafulumye. Mwebyo bye tugenda okutuusaako mwe muli okunoonyereza okukyagenda mu maaso era ekitongole kya poliisi ekikulira okunoonyereza ku misango egy'enjawulo ekya CID. Era olunaku olwaleero kyongedde okubakana n'emirimu gy'okunoonyereza kwabadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among emmotoka eziwera bazitutte bazijeye uwe mekazo na tugenda kubeera nga ate tukubuulira. Waliwo omubaka abamu ku babaka aba parliament abatalayira ku mulundi oguwedde olunaku olwaliwo wabadde era okulayira waliwo akubye ebirayiro so nga ate ne bannayuganda bongedde okubalabula ekirwadde ekyebola weekiri. Leero olunaku olwaliwo tufunye omukisa tubadde n'akulira tulina tannaba

0: Katubebere n'ababebere b'ebubebere ngatumanya eby'ebubebere olwo tubebere ng'ababebere b'ebubebere mu program agafa ebubebere.
1: Omanyi ekyakumpisiriza ekikumpisiza nti njagala obeewo ng'omujulizi ono mutoowo otegedde saagala agende agambe bantu musiina siina kye nali muwadde ng'akyali mulamu nga ndi mulamu njagadde nga sinatuuka ku byagundi ti ate ekiraamo ki gwe nga mukulu waabwe obeerewo owulidde kati njagala okukwata olukoba luno kwata wano sika ziri fuuti meka ezo mbuuza gwe ziri fuuti meka
2: 2.5
1: kendezaako njagala muwa 10x5
2: wanguzesewamuwoze anti kuwangambe tambu
1: ndowooza
2: okuwulirakumawofuuti
3: 10
1: futi 10 simba wakati
3: awano
1: iyawoluwanyaolumeraakatiiosimba
3: akatisokosimba
1: akati kirira
3: wano mukuyo muwadde meka
1: wano mbadde namugambe 5 10 zino zibadde 10
3: awali 5 oba okwata
1: kwata 5
2: gegagano
3: simba wakati
1: simbawo kakati okuva n'olwaleero ekitundu kino tugenda kukola n'obuwandiike wali era tugende newa chaimani muwaddewo
2: neyanza muzeyi
3: ngentandikwa
1: ekimuweeseza.

0: Bambwa sobola kutandika waka duka.
1: Tumuweze
0: zewa no kukubo.
1: Owulidi. So chiri eliyo kubako kazimba na atekawo.
0: Aha. Neche sagara kwe kutunda.
1: Nenga
0: wuwa we. Neche sagara kwe kutunda.
1: Tatunda.
0: Totunda.
1: Omuwadde na eta tunda.
0: Bobo sazewo kutunda. Soko kunganye baganda bobonna. Obabuzo ba mubote muli mwa
1: ina sente. Osoka guza ba munju.
0: Nangi nombuza ati kuba nange nsobola kuddamu ne nkukola ki? Ne nkuwaawo sente. Bwe zirema awo nga tulaba ekiddako ekirala.
2: Neyanza mzeyi neyanzeke. Kati mbadde nga mzeyi wano emmanju wano tulese wano wonso emabega wange nsobola okukubirawo amatafaali ge nazimbisa wano.
0: Owa.
2: Wano we tulese emabega wange wandiko.
0: Ate nga eri waliyo ekisenye manga nga n'amatafaali osobola okufuna ery'ebbumba.
2: Nkubiseri kuchisente kanta wanyo
0: kutangu. Haa wano tosi mogola huu. Wano kulima.
1: Kukiliza sigenda mchisenyiche.
0: Aha.
1: Kuba ya matafari.
0: Wabanga ya gara kuba matafari.
1: Obo ya gara gara kutunda ya gado kuzienda mchisenyi.
2: Nienda kuzimbira wa mabati nga ina nina mabati kanga kumina musambu nyonge ya kubungizi.
0: Ndo wazeri ya bumba lili singa nebe.
1: Ile bumba lili singa nebe.
2: Sokenska ulu.
1: Wegenda kuba matafari amanyi gowe gakoma. Otundeko osigazeko gono zimbisa. Kwa gamba, uberenga otisari demuntamu.
2: Mzei,
0: wanji.
2: Jaka tuwa mkutakuna na aina mkulu wangu wali. Mkwebazi, webali. Mkute kumkono.
0: Saa gara nzile mku uli da chigambo na chimu. Umanyini na genzo kubi uli da mintunga vili mbantu bana. Ngaba gamba mbu njina etakadene. Na embo na achari mbu pangisa. Umusa jakuze. Sina ke muwade. Hakati ke muwade kikano.
1: Akaba deteka kakatako.
0: Nse mwadde bwe olwe bigambe kati nzire
1: muto wange
0: nzire mumpulire ekigambo
1: kino tata kyakoze kibadde tekimukakatako
2: esew
1: na yakukoledde feba akuyambye buyambi obugwe yagukola nakukuza
0: aha ati na asoma
1: kino akuyambye buyambi yakukuza nakusomesa era bwana abayagadde ajja kuongera nga yagadde
0: aha
1: na yete chimukaka takoto omuteeka kugwaji kumuteeka kalaba
0: nche bintu byange simanya chinga bwembadde mbiwulira
1: akuyambye buyambi na gato omwana wange
0: agwo byogera atende te bajulizi
2: bechando zade babyogeranga
0: owulira
1: kina achikoze tata kumwana
2: andi ngenda kutareke omusenyi kuwa matafa adengenda ge kubira sigara kufuna bantu
1: bange
2: kubeso kesuka ulu mubiri maso ntekeya tutunasulange ne madamu kusiko kupangisa
0: kirala
2: zo pangisa zwonye
0: kino njagala nchikulekere nga mukuru we obusoko chimubulire
1: we wao
0: uyo gola babangambye nti alina abawala be yazala mu abana babiri na ye misango jetolole yo kwerosi tawanga tawayo ya dolwata waliwo n'omukyali yajja wano olulala omuwala nemba we ttooke
1: naye n'obulwa n'ekitole kya sabbu
0: bubulirire
1: embeera esobola obutaba nnungi naye n'olemwa n'okufuna siinya 15 ezigula omuti gwa sabbu n'obaga nti abaaye guno guuguno
2: kati nga bwe nfunye wano kantekawo olumu bbiri mbakuŋŋaanyize wano
1: ensonga enkulu si kubakuŋŋaanya naye kubaako kwoteekayo ne bwe kaba katono katya
2: embeera tebadde nnungi piki eyo gyolaba mvuze piki eyo ne piki okugijja mu sente okulyako n'okugabako sente teziwe
1: bazibo sente bazijjawa mu piki olinaatandika ne piki n'agulamu eyo
0: neekya piki bamuwabira dda nannyiniyo oyo yamuwa piki nga mpya endagaano baagikolera wano piki yonna agisense budde sente yasinga okubika oyo gwolaba
1: baba sente oziteekawa
2: temubumanyi obuliwo ennaku zino ebintu bya bbeeyi biki
0: ogwange ngukoze
1: obuvunaanyizibwa sigaana baba obuvunaanyizibwa bubaawo naye obukulemesa n'okugula kiro ya sukaali gy'owa omwana
2: abakazi bali abakazi nayo nga bwebamanyi babasiima bwomuwerezayo omutwalo yenga kubuza omutwalo ogukoleki
1: obeera oguwaddeyo
2: mba guwaddeyo naba wange mabega eri nga nfuna naye kati mbadde sikyafuna mbadde sikyafuna
0: bwatyo
1: oba mukyala yakugaana
2: tangananga ne mbadde sikyafuna naye kati nga bwe maze otereza bino ngenamugaba yajira ajjaawa no nga bw'alimamu nze ŋere nkukuba amatafaali nga bwe nfuna nsooka kuba amatafaali ndiko ŋŋende ku booda yange sawa ŋŋanya
0: obuzibu nti bw'aba abyogera wano ng'abisengeka birowooza ebirungi
1: akawoowo akayitirivu
0: naye okubissa mu nkola
2: ŋŋenda kubissaamu
0: bwe nawa mukadde eri nemba wamugira mulima mwalima y'ennaku mmeka
2: ekibadde kimbulamu kiwedde
0: ekiriwa
2: ekyowokuzimba kati

0: we wow tuli kuchenda mumunana akawumuza munana ni chenda mutana akawumuza tano radio budu radio yomuntu wabulijjo akayimba kiyungu kuve wa mwana muwala mori ni nantume
1: we wow
0: ganti abachale bumba muyingira obufumbo manyanti kiyungu omuka ne bwuyitirira ato kiduka
1: mu kiduka onywera nywera yerima
0: kunywera no chesa
2: amumeza
1: Abaana abalina ekizibu ky'obwongo ekibaviirako n'okubeera nga balinga abatategeera bulungi ne bayiika n'endusu nammwe abaana bwe mubaleete tujja kubeera nga tubajjanjaba abaana abatayogera bulungi mubaleete tubagamba nti n'ebintu ebirala bingi kuba nafe abagenuini kunga sirape bajja kubeera nga babajjanjaba obujjanjabi bwaffe busa nnyo essira ku bulumi n'okubukendeeza amangu ddala era naddala mu binywa amagumba ennyingo n'emisuwa ebibadde bikutalwanya ne biba nga obulumi bukendedde ddala n'otandika okutambulira ddala obulungi nga tokyalina kikukosa erimu abaana abalina ekizibu ky'obwongo kiyite autism mwe muweebwa obujjanjabi obwakkunga therapy era mu bbanga lya myezi tugaba esatu gyokka obeera omaze okulaba omwana ng'ayina enjawulo yannamaddala ng'atandise n'okwebeezaawo nga tali ku ddagala kale no tugamba nti twekwate tojja kwejjusa genuine kunga therapy tusangibwa ku Golf Lane Hotel mu kibuga Masaka okulirana offices ez'ebyokulonda okulaunda about weyekatwe kulidda e Masaka ekipande wekirojja kuba okiraba tukubirana ku simu 0752 28 49 oba 0782 23 08 82
0: omukuru Ibula Chalinga webalo kwako olio sose salamu wa alaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatu agambi enti abachala wabula banange mutujoze nnyo ne mukamala aga nti kati oyagala abaana abatiteke wa
1: bero njoze
0: nga wano wewaabwe
2: naga
0: nti lwaki mulowooza nti abaana abamwe be baana bokka
1: bannaffe abajena asidi byo ddagala jena asidi ddagala eriwonya ulcers ate mwattu n'obeera nga atoddamu okufuna eddembe kaakati tugamba nti gwatawanyizibwa ulcers ez'enjawulo ekwata jena asidi tugambye peptic ulcers jena asidi akolebwa bakugu ate nabwegendereza atta obulumi bwonna obuleetebwa ulcers asaabulula omuliro ne asidi ebibeera mu lubuto olw'abalwadde ba ulcers era ng'akuyamba ne mu kuzibuku ne mu kuwanamu abazimba olubuto nga luzimba ayambako n'okuzzaawo olubuto ebyenda ebibadde bikoseddwa ne biddamu ne bitereera jena sidono mwattu akugamba nti obulumi obwa ulcers abukendeereza ddala kaakati alimu ebirungo bisatu ebyamaanyi ennyo nga biwonya alusa jena asidi yakakasibwa ekitongole ekikola ku by'eddagala mu ggwanga asangibwa mu matundiro g'eddagala gonna okwetooloola eggwanga ne mu zi famase tugamba nti obulumi bwe bwali bweyongedde laba omusawo
0: mbaba
1: kakati naate abantu bagambe babeere beegendereza obulwadde bw'ebola bwakomyewo
0: da
1: so tubeere beegendereza
2: bwatulemeseza n'okubeera ne mataazidde
1: kyekyalemeseza okubeera okulamaga nti ebola
0: waali
1: kukalenda kwali naye okulamaga okwasatu kukolera eka
2: akyali
1: ku holding bwe beetegereza ensonga so tunyiikira okunaaba nnyo mu ngalo
2: obuyonjo
1: contact na buli muntu tokwatakwata mu ngalo
0: munaawe sabuni buli wogize kwata ka sanitizer nako
2: mwana tokabeerewo mpewo nga senyiga
1: contact okusinga
0: kyeka waliwo omujulizi eyanyize oba bazeketa oba gundi ne bagira mu
2: akira biko amawagali oyo wabula mu njije bintu bya mu
3: Ina gisubi nuola bie Fama mumwe tutu jikuma Nero akume wende Iyo ibade program wa gafe ube Bili wakuma wabdi wiki Chibe na chika Chibe na chika